0: si nke anyị na-agagharị ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: ibia ana ekema akwa ocha akwa memme na ebusa sife ma obara mi fe ndozo na akokonya bojo we no kata tibilu danu bo na na aga nu tibu mo ni ne ne no na nya bo bo ana ana agbago na agbada o iwe webe na na bo alusi kogini ne be bi ku ichiche ni sunu no bi ichiche alusi na emebi ife awesi kedu ife inwe yuku maka ife basala alusi nya ni ife oji enye kali nsowu kata sino ge nkanya
1: na alu na o ama na n'oge gbo maka ebe na ke ti onu n'oge gbo ebe ba kan fi lodo ye otu ndi gbo si eme ihe ebe na nke ndi kita ezu
0: ezu agolo
1: se na azu ebe azu ebe de igani na gali nke ti ku ezu ade ja fi eje ode erugo na woru ta ba na se amini ka de reka se na na azi bi de liga ade na gali nke ti ku e ma na ajo ijo de pa no gbo alu se anwa bolo ndu gbo ezu gbo ife maka na fajie ebo mpa di chiche fajie eja aya aya si ike fa gbokula alu se kwenkwa me ihe arụsị kwu ka eme oge ụfọdụ ihe ha meelụ wee nweta enyemaka arụsị abụrụ ihe a wee kwuo n'oge nke anyị ndị mara asị mbakwa ọkpọrọ oge ụfọdụ anyị a na-achọ ije agha ha nwere ike jee na arụsị daa arụsị alụọkwa arụsị enye ya mmadụ ịsa anyịgodo arụsị ka o wee kwe ka nke emelie n'agha ndị ugbo ahụ awute onye ọnya bịa bịa ụfọdụ eje na-afịa je tọrọ ndị mba bịa afịa ahịa ịma na afịa na-adọta ndị mba rinne afọ nna obi a kịta maọbụ nkwọ igbo igbo okwu ịba anya chee n'ọsọ ndị nnọkwa maọbụ ndị nna obi gị afọ ya ma ndị uke ma ndị ida ndị gbara okirikiri ya afọ enwe ndị ya esi Enugu steeti bịa afịa nna obi amụsa eji azụ ya maka ife ihe ọ chọrọ igolunu wee nachighị azụ nwee ndị ga-esi Imo steeti bịa afịa na-adọta ndị ọbịa rinne ndị tụ ha anya ịbịa afịa ụfọdụ ga-abịa ebe onwe kasị nnọnya ya ka ọ ya enweta ọdụdụ enwe na ha na-elebe na-afịa dị ụtọdụtọ a ọdụ enwe ahụ ihe ọ chọrọ iji wee mee osi ebe te ha aka si kogi wee bịawa afọ nna obi igota ụdị ihe ahụ abịazịa n'afịa ọbụla abịazịa ndị ugbo a chọọ
0: ịtọ ndị
1: mmadụ ejichi ebili ndị bịara afịa ha anya n'ife ndị afọ na-ebu abịa afịa amagolo obodo ha si makana onwe ndị ahụ ịtọlụ ịmaghị ịtọlụ okwu na ụka ịtọlụ makana ndị ọbụla iji maatụ afịa nna obi a nna ha akpa iji maatụ akịta bụ na ndị na onwe ndị si Chida wee bịa ndị Chida ma na ndị nke anyị njụ afịa nna obi o wee ji onwe na natara ha ga-agbago gbada na gwa ya ebe nwaanyị bịa afịa n'ebe a nọ ọ bụrụ ndị igbo okwu bịa afịa ahụ ha ga-achọta nwu afịa ọjị ihe ahụ na ha ntarọ onye na-ebute agha mba na mba
0: n'ogbu
1: afọ afọ agha mba na mba n'oge gbuo ada abụkewa afịa agha ebe a na-azụ anyị maka mgbe gbuo aha na ada azụkewa anyị azụ ọ dị kata ịnụ na-azọrọ anyị n'oge gbuo mana ife na-ebukarị agha mba na mba bụ na nwa ada anyị jelụ mbe ha emegbuo ya anyị kwuo okwu ha maọbụ emegbuo ya agha mere ha na-akọ akọ ihe a maọbụ na ndị be anyị ji afịa bịa ha nwa ha natarọ abịara afọ achaalụ okwu na ụka ndị ha na-agba
0: chọbandịsi
1: ebete aka ha fejichiche bido ha na-ebete aka na-abụghị emesa kịta ka ndị obodo jụọ njụọ ya esenwa ha ha ka obụzia ndị si mba dị aka na amazi afịa ha ji eje ha achọ amasị nwụ na-afịa ụta ka ha ji wee fuo ọ dịka ha je ọbe ha ife ha bịa ha ji nwetasị ụdị ha fe welie wee jee na arụsị ha ewee gwọta ọgwụ ga-ezuru fa onwe obodo dị nso no kidia malo okay I call na fa fa na de kwa callo omo ha o sala ha jijelo foge o nwe o isi na afia ha alo nwe belu no kidikiri ni ya ngbuo ya aja afia na o to ogu ndo obodo gwo ni adi keri ne na afia kona de
0: ezoku ona afia
1: na afia kona de onya onya onya onya a na emmo obodo e musa e mechi mwa ga na afia
0: ga na afia ezoku
1: o ilu kwa na afia ha kwa ha kwata kwa na ogu ha igbo debe ba ru de ni na nya nde ba yi ni
0: ezoku
1: onya me ha mu kwa ogu fa fa afia halu si afia akwata kwa ogu ti ni ka we na adota afia mba
0: oh
1: ina ife na na anwa afia afia na na ki biye na na igbo
0: ezoku
1: obodo mbe ze ola ayi won nku afia Umunachi, Mwanu Kwafia. Abacha, Mwanu Kwafia. Mano mwe obodo na Mwanu Kwafia.
0: Ane.
1: Ndi mwadi ba abu wali. Sebe te haka na abia. Wotu mbae.
0: So obodo di chiche.
1: So obodo di chiche. Ndi mwadi eji. Obeli he. Efido. Afia. Onya, onya bute kwa na. Na. Na asikula afia. Abo zi obela ala. Oku for the fe ngude. Ngude de mwade. Na nagali uchi he. We are going to edit in Afia. Na kifie, alapo, abagita wa Afia. Omlo ni isina abaka, isin baka ni abaka ya. Ani mechu de nuna, mechu de, mechu de, mechu de. Wena abwe. Mzo na ye mechu kaja we liaja we pa we ro na Afia. Mana Allah hade kwa jengota. Abaka ni ya ye na Afia, nonya la, neti Afia, nonya la bro belife. Ma kifie mwa ajo hi pa sala lose abia ze neba haje je setasia mana ma cho bi ikom ka lo fu obodo mmalo ofuma ngwelo if halo na cha hanwa ukwo isi neba e ebuo ya aja na manye ukwo isi ahihe onye onye mmalo obodo ofuma ofuma wente isi nia ngwa m ni ha da ba bo ka jam ni ipo isi ipo I cho ihe na cho ipo imi na ni we chop ti he o we gwa mi ha na na nzuzo bo bo sala o nya ihe no nwa aga na cho ida na obodo ha fada ndi ha na ba ha we na gbali na nda akari ka ha no ha na aka no jaya we no abedo no we go talk why he na ne ko ni kwa ne wota he no ni kwa ne wota he na ne kwa ne wota gi he na we su ni yo kuze na ga esu e bu
0: isi wadi bia
1: no nya na ga ti ku ya ha we ha wota gi de wota gi de wota cha he na won wota ha is okay ta wota zu he na na po ga sa fa we de we se do su o sa ke mpa de bia sa no na ni mo no no ge lu go gwa ka je we puta fa we kota we titi be o nwa eguri egu tigide tinye ihe ine ona agu tigide tizuo sa se kita ja olugo gwanda bi ase fa kwa ya kota na nuno a ha buchi e
0: buchi kodie
1: buchi kodie se na dibia na acho na onya ga ka we didi ile o to mala go do gwa na mo de bi oza aya onya
0: na kwa na anya
1: ha kwa nye ni mi wala ka kpochizi odun ha we je kifo ifo to obi sa ka ihu fodo na eso ihu fodo no gbo ah na ha ja aya media we kwa oisi onuku oisi ah tell me it what I thought you said I well for the it's not covered
0: when
1: I'm always to be how I will to say we teeny me ever it will not know it where what or why no you say I can't get back away or some graph on what say we're full other blockade do you can you mobile you know what you have the woman I'll be here nandi how much I can get out it's at the
0: way
1: it's just here no guy here I'm with you how ni he ne so alu se ufodo ndi gwo logwa ati ta ga ma ihe ji gwo gwa mari ho na so mari he kugase mari he tiile mari he ya na eje lekwa mko gwo na na elekwa ogwa elekwa
0: okwa
1: na elekwa ogwa elekwa ogwa bu ime ko duwa nyo fu ogwa da aburo ogwo na bazia
0: mba
1: ni ogwo onya na mo

0: ngahu na aba inye ihu ni rolu
1: okay
0: no otu esi awi funwu oku ni odoka ti ku anko ti ti ku abobo okwa iwe na enwu odoka ti ku anko awon ya na kwa ile kwa ogu ni mi ile kwa ogu ahize ndi kita nke nke zo mega nya bya buna aga bya afra o mebi diferi ni onwa ototo ndi mari ha na akpo institutional memory na otu esi eme ihe a na-enye fe n'aka ndị na-eto eto mụọ n'ike n'agha ahụ egbuzi ọtụtụ ndị okenye mụọ n'agha ahụ n'ike ndị nwee nghọta gbasara ihe ụfọdụ obodo na-eme na otu esi eme ya na otu ihe kpata eji eme nri ya mgbe ọsaghị ha natara fesoro kwa eje agha eje ịmụgonwe ihe ndị okenye ụfọdụ na-asọ nwere nwoke ngwa m maka n'otu ihe nọ nkịta ifo nkịta amụta m otu ife otu ihe nọ n'isi isi ma baba nna ezute ndị okenye na-abịa afụ m na ndị nna afụ ụmụ onye ngwa m si na nna ya gwa ya na ya ma nụ ya afọ agha Biafra si ya na ya achọ na ya afụ ga agha bọma na soje na ya ma nji anya afọ agha ọzọ nana si ya nna na agha nke a na agha iji nwere ọnwa ya na si ya na ya agụghị na ma nji anya ma afọ agha ọzọ ya ntakwa na ga ndo se na nyama njanya se na mbosi mbosi agba egbe Biafra izi pam nya nwo na mba na mba to okwu ya ba di na lani aputa na otu obu na ngo no kuja ihe agbu nya kuta kuja se na nya gogo na mama njanya ma fago ozo na nke mpo mfuru afu aputa na mna ha kuta kuja se na mama njanya ma fago ozo na che na nya ota di ho na eku na ocho na ocho kwa ni egbe ha nya ya eme na mba agba egbe izi pa na ga ebido tawo te chufa gona wona wo igole no akuya nwa ba fu ndan wuti ba
1: no ba alu si obu
0: alu si obu ma obi ho ma yo jide lo ogbe go do kenya di di nwa maga fo ni titi o ni o ni o na afyo na ngwa nya ma gbo so sai yoko nwa ke buto ozum nya ma sai solo nai na wa abatete lo ayi no de e ba nya ma nje ta nku ada ku obi
1: onu na bi en ezi owa
0: no de ba aga we be
1: ni ku na
0: abro so ya ndi okenye ahe toto e mu be ha je won ta ta ino na mbo to onye duta na enu nku o da nwo mbo na gba na fuwe o na efu mbo na efe ga lo to sisu ya ha na ama mbo ha je ta nku mbo ha je alitu mbo mbo je anu sia aga ototo agha 5:30 ụtụtụ na-anụgide ọkụ abụọ 8:09 ụtụtụ mgbe akwụsị fanwe ji tee nkwụ ndị ama eje rie nri tupu ebidokwa agha ife oge nke mwa na-esi abatata ebute nri rie nri afọ bịara ka anyị na-ebe ka anyị ta na aga ogologo eze ọsị na ya ma nje bọọdụ na nwoke ebute ozu na ya ma mgbe ọsọ na nkwụ ọda apụ obi o nwere ndị nwere ụdị nghọta na ndị okenye ahụ na ndị ahụ nwụọ ọnụ na-agbaghị ọsọ ahụ na ndị si na ụra na mama nji anya m fụ ntị m na mama m mfu ya na ama ya ndị ndụ fụ ya ndị na ahụ nwee ife ha jidere obodo fafe aka ara iji nwayọ wee hafee n'aka ndị na-eto
1: hafeghịya
0: o nwezi alụsị a na-efe ihe ọ chọrọ ihe ọ na-eri ihe eji
1: eme
0: onye bụ na ọ dịkata onwe arụsị ga-abụ n'ime na-arụ ọbụla egbuori ọkụ afọ ịsa egbuori ya efi afọ ili na ịnọ afọ ịsa egbuori ya ewu afọ ili na ịnọ egbuori ya efi ebidokwa n'isi n'afọ ọbụla egbuori ọkụ afọ ịsa
1: egbuori
0: ya ewu afọ ili na ịnọ egbuori ya efi efi ahụ kwa efi igbo ahịa zụgide
1: ndị mmadụ ụfọdụ n'ime fe anwụ n'afịa n'ahịa Biafra
0: ndị malụ akụkọ a ndị malụ ife ihe arụsị a na-eri ife ihe ka a na-akpụ ya ife ọ na-eri amalụgo ha na ya na-adị na mma ha na-efie ọ na-echekwara ha otu ha si echekwaba akpa ha na-emere ha ife efe nkwa onye na-achọ nwa ma ọ na-achọ nwa nwoke ha mụgoro ife ahịa emeela arụsị a atani mgbadata anyị ọgba ọsọ n'ugwu mana abịazịa ụtụtụ agbụrụ ahụ na ọ ga-agha nwụchapụ ụmụ ha mezie otu emetana ọgaife na arụsị ara mụgị na-enye ihe ha

0: ni won ya bogo ni nanda ifa me
1: ni nundi boto se joso o ba donu agwo ni joso apa
0: okwa
1: onu agwo o gele na na wa awo fo gele ah o ma ga ni mi eh wena ma ga number as you see in chapter ko we onu agwo no e ba o to ali o we lo so pata
0: ko so
1: ka na agwo ni no wa awo o we no do bi eni ma o gele onu wa agwo
0: ni ma ma ma ma ma ma
1: ozgba I want to buy me lu e to ta na onyo ba agwo o to ali a we lo so so e pata ko ihe emana ndi bo si na onya afu osise emuhiri oku
0: eh
1: amuhi oku osise menyo afu go mbiko
0: biko eh
1: umaka amaro ife ndi kita ototu ni me amaro ife ndi bo ofu na arusi we wala oso
0: ezoku
1: we ezoku ototu ni me ha we

0: biko,
1: Ụmụaka amarọ ife ndị kịta, ọtụtụ n'ime ha amarọ ife ndị gboo fụ na-arụsị wee wala ọsọ.
0: Eziokwu.
1: Ọtụtụ n'ime ha wee.
0: Ka ịjụ ụfọdụ asị n'isi ka asa ndị nna nna anyị.
1: Achọ ime ife ọdị anyị n'azụ. O nwekwara ike mmeri ndị ọ na-emeli ihe ọma o. Mana oya oya anala iwe enye gị. N'oge gboo afọ. Ihe nke mbụ mmeri na ndị gboo ji nji gbahapụ ya. bụ ike a ụdị ike ọ na-akpaba nke anyị na-eyi na-ekwe nkịta daa na wee gbuo mmadụ ọ na-eghe ogburu ndị ogbu amakwa ndị na-efie
0: na
1: ndị na-agafe ekpe ha ọnụ onwe agbafue si na ya efezikwa na sekpọ ndị abịa bụrụ ihe a ezinụlọ na ihe adịba na ahịa chọzi sị ya
0: bụkwa mba na
1: ọkalịgaị onwe ndị na-emebi ya
0: ndị nwa eri ka
1: omekata ihe ụmụnna anọkọ si bịa bụbụla ya arụsị ndị nwere ike ibu nwunye ọ na-adị ofele ibupụ ụdị arụsị na ụmụnna anọkọ ha na ma ụmụnne ọmụna nna ha mụta ha ụmụnwoke ise nna ha mụta wee nwụọ nna ha nwe ihe ọ debela ha na ebe ọ na-anọ elekwa ihe ọbụla ma ọ mkpu o debe bie ọrụ ọbụla agụ ya ma ihe ụfọdụ o debe na bie wee nwụọ ụmụ ya wee chọpụta na ha na-emebila ihe ụmụ ya nyina nwekwana onye mara ihe a na-eri oge nna ha ya ọ maala ọ machara ebe ọ ihe otu weta ihe a mara ife ọ na-eri ma ihe ọ na-asọ
0: makara gị nwa na-emekwa ya nwekwa ihe ị ga na-asọkwa
1: ya onwe ha rụsị ka nweta ya ọ bụrụ na arụsị anọ na-asọ nkịta nkịta mabata n'ebe a ndị nkịta nwere ma mma na arụsị anọ na-asọ nkịta wee jebata nkịta ebe a na-azụ nkịta na yali ọzọ ụtọ ole ọzọ ụtọ ole wee ganye na ihe ebido imenụ ọ bịazịa ụmụnne ya na-asa ha n'ọnụ ha sị na ihe a na-emebila ihe oge ụfọdụ ndị nna adị ekwe agwacha ụmụ ha ihe ụfọdụ ihe ọ mere ọgụ ụfọdụ bụ n'uche mesa ka ngwa ụmụaka na ha tolitekwuo ha
0: tolitekwuo
1: ọnwa ewee bịa n'ike
0: ụfọdụ ome ekwu m ike ọ bụrụ na o ji ofu nwa izizi e wee mee ihe dị na ya onye agwanwu mmadụ
1: ọnwa ike nyanwa mazi ihe mee na oyi ụmụaka tolitezie fụ na ihe a na-eme ha zuo ha saa n'ọnụ wee nọkọ sị na ha chọzi ha ịkpọ ha na ndụ nwere ikike

0: a na ebe ha tu ha sa na onu we nokor si na ha cho zi ha ipa na ndu nwere ikike ndie ebo aweju ebo akwel o ya afia
1: okay
0: o won ha di eto ebo aju ofu onye city bubu ye o ya afia o won ha di ise ebo asi bubu eto si bubu ha o na do fele hinne
1: okay
0: on ya brogu for this na ndi pele abegu mecha nka na no ka na mi ho na na ndi pele abegu mecha nka na pele e ma ni ne ndi na ekwi ha anya na ha ekwokori lita ho
1: fe ekwokori lita ro
0: obo na ha so so zi onya ka si ezbuti ike ga ebupu nwe ni ike o bupu ni ike a ya na ebupu aya meto onye bupu ya aka maka ro kalike ya na meto uchi ata azu ndi na enyekwa na nsogbu onya enye nsogbu ni me ụmụaka ị nọ ha mụta bụ onye ahụ ejenwuzi achọghị m ikwute okwu ụka n'ebe akwa bụrụ ihe oge ka ha anyị na-ekwu maka ya ekwe ka asị na ọ na-ekwu maka dọ bụ fada adịm aga ebe anyị na-ewere ihe mee n'oge ochie mana ọ bụrụ na na-ebupụ ori ha n'ike ọ ma nsogbu onye bịa bụrụ ya maka na onye ha akarịka ya ochie ta chọzie n'ime ụmụaka anyị onye fed na nke onye fed na arịa nke bụrụ onye ada ọdịdị kwado eji akwụkwọ ọzọ na-akwụgharị se ya ya na nnachigha azụ omena na ọ na nnachigha azụ zọ ya ọdị ha na-asọ ọ na-eme mpụ ọ na-eme ọmabụlụ ọtụpụ ọ na-ezu mori ọ na-eti aka n'ọbara ọma bụrụ uche na nna o nwere ihe ga-azọpụta nwa onye a n'ihe bigo ndị gboo ahụ na-efe arụsị anwa na-asọ ihe na adịmejikwu nwunye mmadụ na adịmeri ọghọrị ọghọrị n'ili ọnụ abụọ na-egbu dike ịnụ ka okwu ya ikwerekwa n'eziokwu n'okwu a adịmekwu ọnụ abụọ nwa ka mmehie gbu m ụdị ihe ọ na-ekwu na nchekwa dị mkpa mee na ife ama mmie
1: eziokwu
0: mana ife onye ọ nata onye ego rie ọ nata onye ana ọ lesị onye nke ọzọ nata onye nke ọ lesị si na nnachi azụ nomena kedu omenana ịga na nnachi azụ ya onwe omenana na-akwado alụ ilesị anya ana ọgụ na-ekwe na ịchọkwa si na azụ lesịkwa onye ọzọ ichebila ha n'ụlọ ikpe ndị agbaọfụ anyị emegodi
1: agbaọfụ
0: anyị emegodi ihe na ife arụsị ịnachigha azụ na omenani fanye emegodi ya dị ya na hafụ ndị gboo ihe eje na-arụsị aha na-epekọ ofu onye a na-enwe na-arụsị ihe ofu onye na-enwe bụ ọkpesị arụsị bụ mba na mba na-enwe ya ọnya ma ejiwesị na arụsị nwere ikpo mmadụ na-enwe ikpo nzu enwe ofu arụsị ndụ na-abịa abịa ọ dịkata efu ofu ndị mba niile na-eje ahụ na ndị chọrọ ije ụta ka arụsị si wee dị n'oge arụsị ndị si ike ada ofu obodo a ga-enwe ofu arụsị ọ dị ha niile hi nne ndị mba ọzọ na-abịa na-atụ ori ahụ n'ime ndị ahụ na-atụ ori ahụ ifu na-enwe ihe ndị na ihe na-eme nwụ ịnaghị na-eme maka ife niile na-efe arụsị ndị otu a ebụrụ ihe ọrịa ka ị ga-etinye aka itinye ha n'aka onwe nke enye kedo obe gị ha ime ọlụọ ozugbo onwe ọgwụ anyị anyaghị nchakwara ili ihe dị otu a ma ọgụ gochakwara imetụ ozu aka ma ọgụ nchakwara imetụ n'ozu aka ọgwụ ha alụ ozugbo ma ọgụ ekwena ka ikie luo anyị mgbe ị ga-abata ewu na nwunke nke ọnwụchazi ya ụmụ ya tụtụwe ya jedowe ya na dowe na zụụ onye si ga-ekwena ka ikie luo anyị onye agwa je kụwie n'elu elu nwere ihe lụchi ụdị ya na-aba ụdị ụmụ ụmụ ya na-alụgharịzi ụlọ ma ọ na-akwagharịsị ya wefụ ya tọtọrọ ozugbo ebu gị ezi jedọ ya onye si ga ekwena ka olu agwara ihe ya emeghị
1: n'olu
0: anị abụ nwe onye asị na-eje na-achighị azụ na omenani nwe onye asị na-achi ya kama na ha na-ekwu ka ihe ya eme ka udo dị n'ezinụlọ ha ya eme ka udo dị n'obodo ha ya eme onwe ihe
1: ịkarịrị
0: ịkwụbaka ịkwụbaka ọtọ ịkwụba iwu ịkwụba aka ọtọ a o ji onye ụka jide onye akwụkwọ onweghị ifu ndị na-efe arụsị ọfụma akwụbaka ọtọ
1: ọfụma
0: ọtọ na-ezere ihe kwụba aka ọtọ ya bụ na ndị a na-eme mpụ si na ha na-anacha azụ n'ọnya uchenna gwana na-akọtara ifeanyị
1: mana okenye

0: otu a ịma maka ọgụ nwa ka mma nọ na Ọnịcha Dash saa ya na-afụ maka ife omenala ka fada ndị bụ ndị ụka ife anyị abịa nwụfue kpesala ka ịmala ndụmọdụ na ife
1: ndị ya igbo na-asị na ma agbachahụ n'ala ndị omegwu wee bido ife aka ịgbachi egwu ije gbala ọnya ịgbala ọnya ọnya ịgbagozi ya ndị ya ọhịa egwu egwuzi
0: ife
1: anya ka
0: ifedịdịferika ụmụnne m kebe eziokwu bụ na onye jiri aka ya jakpata nkụ arụ ifedịdị maka na okenye onwe mgbe ịgwa m na ifedịka ịnụ nwaanyị na-apụ ịnụ ụba nwaanyị na ụfọdụ ife mgbe ụka bịa ndị be anyị rapụsị ụfọdụ n'imefa enwe mgbe ikwulere na ọmalịcha mmemme anya ụfọdụ imefe a rapụrụ ya maka na na-ezi ife ozi ọma ụfọdụ rapụ ya na ote goli fa chọba ịrapụ ụdị ife a na-achọ ife ya enyelụ fa aka ka faanụ raa na ka mmadụ kwuhie papa pele ozigbo
1: arụ
0: elefu ya elefu
1: ma ọtụtụ ndị ịnanya kịta efe ndị nụ nwaanyị ọmụbeghọ nwa nwoke ọ na-eche afọ ise afọ iri ọ na-eche ife onye nụ nwaanyị ọ mbeghọ nwa chacha ọ na-eche ọ bụrụ na onwe ego ejọ nwaanyị nke ịwa ọ bụrụ na ọ chọọ nwaanyị ise na ego egbo ndị na-anụ anụ nwaanyị iri n'ofu aka dị onya wee nwe ego nwa n'ihu na-echekwaba bụ ka be m daa gasị ka ndị ahụ n'ọnwa ike ka ihe mama ka ndị atagbu n'onwe na-afụ nwaanyị adọgbuo m ifukwa onye nọ anụ mụa ụmụ ise na ofu nwoke ọ bụ n'oge gboo ọ nọnwaanyị ọzọ ji wee nwetakw ụmụ nwoke ọzọ ọ na ọmụgo na ya nọnwaanyị bi ya aghasa
0: achọm
1: afọhọ
0: mbebeọn'ịdị
1: ese onwenye na-eku nwa ana ịfụ na oge onye na-eje ụka mụ na onye kwe nwaanyị na
0: bụute
1: n' ụka ka ọ na-ejizelu n'onye nsogbu na-eso onụ nwaanyị bụ a na-etọba ihe n'ezi ọnya mere na ụka bata na kwuo ndị mmadụ che na nche ihe izi bụ ụzọ wee gbaa ọsọ bụ ịnụ nwaanyị na abụ
0: mgbe ụka bịa
1: iguzo wee kwụsị ogo oge mgbe ịnụghị ịba ọdịka ịmara ife dịka ịnweghị ego oge gbuo ihe ga-anụ nwaanyị nọ n'ise ka ịnweta ndị eso were ọrụ ugbo na-abụghị ịbụrụ di ji ịnụ nwaanyị nọ onye amụala nwoke ịtọ onye amụala nwoke ịnọ onye amụala nwoke nwoke ghara iri na ịsa na-ajalụghị ọrụ n'ugbo ihe abụọ nnukwu ọganya na-abawanye nkịta mgbe ozugbo ụka na-abịa ihe ahụ ị na-arụta n'ọrụ ugbo ịfụ na ya arụtazi ya n'ọrụ oyibo iruo Lagos gba mbọ ịgbata ihe ahụ ụmụaka iri na ise na-alụ onye a n'ọrụ ugbo maka na ndugbo ahụ tiziela akwụkwọ bịa na dị ya ama oyi edozi edozi na-emebi ebi ụmụ anyị na-erubesi ihe okwu ha ekwelụ efiodewele ha ji mgbe achọ edewele ha ji n'elu ogo aja ọmụgo na onye a ji ụmụ ise ọmụgo ji nke ụtọ ya ha na onye a ụmụ ya nke aka dị ịbụa ọdịwe mgbe ji nke ụtọ ya ha na onye a ji ofu nwa odewele ụmụ anyị ise a ji ha n'elu ogo aja onye bịa ojewuli nke otu ụmụ ya ra otu ọha udo na bie kịta ofu nwaanyị na-anụ ịkwa dịghị anụsị ụfọdụ ịnụ nke ịbụa maka ife ihe akwụkwọ weta
0: ịwa anya
1: weta gwa chacha anya gwa n'ihu gwa n'azụ oso n'ihe melụ n'oge gbuo aha ifu nwoke nụ nwaanyị na ise ha na-atụ egwu otisiela ha mkpuke ha n'ime ebe ọlụsị alụhụ na ofu jee n'ebe a nkịta ịfụ nwoke nụ nwaanyị ịsa mgbe ahụ ị na-achọ ụmụ nwoke bi ya ịgagha afụ ọ bụrụ na ụmụ ya dịdịzi ịtọ kịta ị na-asị ebe ya
0: eziokwu
1: ihe anyị ịsa ji wee mụta ụmụ ịtọ ọ bụrụ ọgwụ agwụrụ agwụ eyi ji azụ ekwuru ọ nta nke mbụ n'ụlọ ọnụ nke igbo gwọta ọgwụ mee na ọ ya atụzozi ime onye nke a ntọfụ onye nke ọzọ agwọta kwelu nwaanyị nke ọzọ ume ọmụmụ ụmụ ise ọmụ ya ịsa